or man. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. An me joro. And just a true one story from long time ago.

0: ngumala tanu mga nga ama ay gawa nga yor ngu radio nga na ikong ay ganda mula nyo nga yor ngu orang tango na pagam rira kay orang tango ya tango at swede yang tango yuro malapal mi malabana baman ngoy mala manan mo di family yung mala nga ama tanalin mga rurungi maprali amangi kum tanalin na numaduktok uyak ka nidanal ka tango mala palanda mala jal mi inako panangaro numangi yun tanangaro li yun kawipum kayak ka yun nidanal ka ngayat tamdang ngayatiling uy manikay mala yulungo yulungo aji inako ngayon yung ngangko nam numalin yo
1: yung uwa radio wa rupia maru telephone number 1-800-89-9769 Buluwanga 1-800-89-9769
2: Ngayon, miyak ko ka nga rin. Ngayon, mga yun ng radio.

0: Yo, 5 PM Friday, Junambalang Rangama, Yolo Radio, Live Music Hour.
1: Kaya na kandibala na kaya ya. Kaya na ya.

asset. Kulon berdamurung wika. Between the esophagus kundi biap ya kagolon duru orang ay kauni opening napunga endara ngulok rumgo marga ngay to kauni ngatta kulong ir kulon lil balangay lang kundi na kunbun din dala yun ganan yan marga tungatta yakka rung ir asset manapan dawartun ngundi din numangoli dakay ngaman ngundi ngay lang kundi balay damurong rung ir dipal throat lil balaton yung mga nyo da kaya lukan nga niya ibang na birka na nangon it's there you can taste that tamurong wondering wala nga nga ikan niya maniki ibang kang ulito stomach acid rungir balabia pialil ngurungin nguli rum doon yung dorturok kya nara gulon bo yun acid to balalimur jato nila karam ikidorturok tamar kya nara but really lemur kayu wal kya da kayu ngana merdual gumur lemur inside it's inside our chest ngunil ini ngay ngol linar ini lemur itu dotrok la kaman cuz it's closer to dotrok ngay linguni happen ya rom ya so again kultura ya kam ngol itu valve ngunil linguni duru ara between the esophagus kagolon between the biapia kagolon ngunil ngay itu duru ara ngunil di napunga ngor dale yunga straight after tungat tayarupton kulunil na to kulungi na yun itali yuna kana yan ngayon ngayon reacting na kudan ngayon ngayon kana yan yama malkato ngayon ngayon yaka na ngula bingor kulun ngur bunti dawartun lungan mramdu yaka unto ngayon one way and warwam gari yabala niya unless ni yulung ridiktun ga ni riri me na kunika baktun nalingula other riri ngayon tungunin ngayon yaka kagamatam yama yabala niya. Mula ginawa, kanan ng ngayon ngayon wika ng rokulon ko, stomach acid yako, it's tamurong. Ngunit din ngunit wika, ngunit ito ngata ngay kayo ngayon ngayon luka, ngurong din ngunit ngayon ngata yung blungo ko inside kulon ngayon niya. That is the wika, mayang ngayon ito ngayon ngayon rungi ni niya traveling, balaton ni ngunit tasting na ngayon niya. Karoom din ngayon ito ngunit kapala niya yung mala, nali dawartun diet, ngata na nili kaluka. Luruk kun ngatta ya kamen makluk kamera na kun tomorrow waganya ngani ti ay kuro definitely citrus waganya don yang uni ngaraka ngat li ako yam lime go ga orange ko wika not saying that it's yai kun manay but it's one of the food that mauti ya kam ngay tuni nara muna inside rotor kun nokal bal tuli mo heartburn na ya ko yam ripping coffee jukur merga spice merga ngatta bal yan akon take away diyang malangat ka kulun ya ay kurukum ka heartburn ya kurupan. Tuli malalakal ngunin lakal ngal no malangal dao is something limur to ka kuyanga ka think what you try to look ka ka minyumukulik umnungo ini minimizing ngunin di wananga around tempted ngata yukur mer mala yuwit pina. Anyway, so nga to next manikay no malang nirpan manikay ako plak palamojik don't worry be happy.

0: Duan Jawalo, 1 o'clock, Munawon.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngoko ereo, tiyara, irkala, ayo, lingon.
2: La la la la.

0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilya ma angur kumanya. Angur kumanya ng ampilya ma ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. He's from Picketon Island. Anyang naningar ka. And ang mga
1: Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numay ko nga ma yung radio.
2: Yo, tang mga tungang tunol ko man na, tao o, nadwakkan tao, paman po, anting po.
3: Waga ngaraya ro duwala, ngaraya kalpo yuto kumat. Ya ko ngaraya mari-mari, iruyo ngadi yang ngaraya ko kalpo. Kalau orang kongade bilang dia kalpo, mendingai banulit po yuto, angara banulit po yuto, kalpo orang kujam madang ya. Kadopi, kagulano, kangarinalka, ul kalpo nanu yuto, ulman go, kulo kilo guna na ulengato ngayo, angara memang kalau bolu cilengato ngale ulman go, minga alango ulman go, kakajuna. Yo, angka mangana puroba man, angara kubamle, kalpo Allah, tay kauro. Wangka mga ujian mga bana bangali, ngade, para ala nama nang unikat siya bang ala nama. Ngay ko rabun ka matuwa kulon nguwa. Kulon nga bun ka makuwa, nah, tani na nga lang siya bisa nga rantul kumat kuro nga. Nah, nani na nga lang siya, jutera. Katya bang ara nang ala kulon nguwa pun ka makuwa kura ka, nal siya nang ilim roro kunup man siya. Wana ka dahil po siya, kadula pa matuwa pang ilim roro ngal ngalim na ko, ngalim na nga na po siya, dahil ka wawro ngara, kawa mandi, kawa ko nga runa kalim uli. Ya bak mendengar kawan bayi aku, kado ombo. Orang ya kolan no, kado pe. Ngajil na wangkap nama unda kado bang nengaran ya, barang anak peruang kamana. Dia laban yang barang aku lon mula. Wah kami ring wangun dia. Wangkap mangana peru. Para dia rarop tuna, rarop tuna peru. Kada orang unda dapat nama nana peru orang uru lindai kau ro. Wule pokok lo dai kau nunggu jamai peru, wule cingu dia. Ya mai muka. Kana we yor dala war tambal olar kanda wala da ngira jingo ngulo wa nguna kalbu na la ngobunda le jingo ngu mari bulo menirke war tambal ka wure pungune wure ka bar alanya wa ngam na bola bungna ngana pungu dala bana bar kana pungu yo murku muka gombo gombo muka na na mana ngana pungu bungku na la ngoku tera ko muru na ko muru wa ngam na bola duat na ko dola na wara ya awala mari jala kalbu jala wa tangun ko ngam wangga mana pan menira cingu dai ka wara ka ngana pukal po ra tangun tangu tenja ko ngana tangu tenja ngelem ro ruda ngal ko mana ko murun nena na ka dia ku na langu jodera na langu ngelem ro ro kal kon dia ngun ora ro nal ten wangga ma ko la ro minna wangga ma ngelem ro ko mal ton paranya
4: ngamen ma kadwal yurung radio milen gimbi yurung radio

0: Yoda yolong radio on. Yolong radio arts kam gadap tun ngara kada men yol durke. Todo asking wa wana ne ko. Na age to meni kemla manga kananan ko ben yako.
1: Yo, first year I started with no a music program back in 1995 around there. I was nakun nawe involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngara wala met onili nakun while they was doing music workshop. That was in 1985. Ka after that I joined with them writing song ka music na purga setting up mala nakun instrument ko mangi tere keyboard ko ka drums ko ka ngay ka unyile nakun help na purin Dr. G ka Frank Unungmura ka members from Subsen mala my cousins ka yo. So first band we started nakun just for the festival kun nakun na ngara ongum ne yako nirpan Bush Lightning. And that was in 1996 to after I returned being a university music workshop. Yo.
0: You mean Maktao? Can I in age to Babratuna?
1: Yo, ring it time though, Arangan school, you know, yeah, 10 or Mak, ka 8 young Arakuni, Balanya Mirida, ka 15 years old. Start learning around the music ko ka songwriting ko yo
0: yo men mak ka ni sol ura ayol ko ben ngo
1: yo. After that Bush Lightning ka 1996 to ngara start na kun ngara megetin and music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers na kun Joshua ka the cousin came back from boarding school. Kangara na kun namo la yo all over musician gum na kun walal kan magitin na school mo ka in 1996 din na prostat na ya kun change sol ura benna ngara na kun forming na nin benna ya urit na so na proje yang mala ka oldest one na pro galo ni ben mo ka Frank Unungmura ka Dr. G ngay same time na ko second na singer.
0: Men mak wadao na na kono godoa dream to be a music or na
1: having an interest a sport or atilja basketball football ka track and field cross country balanya ko favorite mala ka music mala na kunda ko favorite maran nga ko la kon Lan Richie Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite mala singer Michael Bolton agara kan ni ngakul ka thinking ara kan ngaran kan de te re bere pitan ara kan ni medjini ni kon ngaran ni singing newin ni mala ta sir of favorite ta pala ka thinking ara har dol on da ja musician na be singing ngara do frontman na on la on stage na e ben ara ka mul kure nda ko ka ben na kon bler ka ngam men ni music mala on nda ko kon dream ja came true mala.
0: Yeah, min mak tapirik ne nungo na koni ni idea wi kama eh dona ni change nungo life ne uni ni fan uni ko deramo kado ana ninge kana ngula fit ke aja mar kole nunga ni na singa mala o baingo
1: yo uni ngara na kun music kun ne mitin talmiren sport ja mar ngara mitin kana ana tangala bara so first ngara try ngara ko yo tingla pelna mialat na ngai kan involving nakun arakal nakun singing or ngay kan mangitin ayan ngay kan nakun busy ripi mula sport to hula nali nakun bango ngay rakun maltur footstep ko ka after that ngara try daramun ngara kuyutun but already ngay kan nakun ngakul ka kanang ngay kan break tight ngay kan tuning up ngay kan mayang mula dater ngay kan ka pala nakun nangal ngay nakun ngay ngalapulin ngara nga Margal kiko ngala music lebar akun gujuk na Pedro yo ka tibon mo kainik name ya mringi akun urwot na nama akun ngay start ano ganan youth band which is main ara ko nakon second ne footstep future ara nakon heading balay footstep ara kal
0: yo main mak let ko daw awan sharing
2: kama demora yo radio check it out
3: yo da per yo radio.

0: Hi, my name is Joseph Grimes, and you're listening to Yolngu Radio
1: 88.9. Yo, Yerkala, Wanganga, under the big tall tree. September 2016. workshop katuala vale ni nursery unya na pungo ya ako technical school ya ako. Pala niya pin post primary walango unya 10 go ya 10 go 11 go na unya school post primary walala lakanya. At ang unungo yung ra emily wang kalep pa na ang unya wang na pungo ka adult education center ang unya lingga ra ngatil niya school ara wala tinimiri niya ra bala but I only married a no work experience for literacy jama. Taro, Yoru Taro, Karangatin jama. Literacy center. When you're Madeline with first one, the jama. Yo. Go on up, Rule, take a pamel.
2: I got a dirt dam.
1: Go on up, Rule, finish chat, my dear shop, please. I hope you're a little mad up on me. Ako, and a bro?
2: Nalin.
1: Tuana lah, orang na. Unda kalau ni, iparan na, macam ni, iparan na. Kalau yang berlalu, panik kita berjalan untuk ke anak, baru ngalap permeriu.
2: Nih,
1: boleh kerja. Panik kita juga na, ada kul juga na, everything juga.
2: Wow.
1: Ngatur lepas apa nak drink, kabur.
2: Abur.
1: Lau yang berlalu, wang kita macam cina berdiri cermin teh kalau. Saya nggak pernah ni tiket simpekar. Tengah kata. Telo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko binural. Belanya lah. Rangi pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia nggak pernah ngukai yul. Kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini nggak pernah hidanya. Kalan yang nggak pernah kanya. Tu namanya. Minyak ayam. Ang mga birka na lang yung wala nila orange pa na mapalina, nito niya. Bala nila mga kulukto na, karugo, mix. Bala mga rulim na bina na nito ko na na niya. Ako pala niya mati niya ni, hindi kayo ba dahil na ngayon ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur na na, buko na ngayon ko lang, naon na ni. Naon na na, kuya na na, yorong pa niya pala yung nito lang. orang yang ngaji apa pun mesti apa menyebut cula. B, mula. Tapi pemimpin tu kau naya kakaknya nak. Bangai ruang kaya ngai ngai. Kalau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Ada for multi grade kau ni. Mari orang. Ayo mari tengah apa kau ngai jabra dan dicek. Okay, who won? Bijana.

0: Pero tú al chao, ahora, no, no, yo. Tú al bolo, cabrón, está, o book más con lebrón. Llamar con leo de corrón. Macmango, el cabrón, bien, ya, warrión. Ah, de una ganga, bravo, cabrón, con dao, ya. Juan, que me vuelve. Ya, o pagaré, ca. Daro con. Ginaga. Ca. Walang ngayon dot man bala na ulil kot lil na kao nil ngay jad ng wang abitian kam muro kiti na ulil ko yol ng wang ngayon ko pidyan ngay wang nga yo men mak maran ng utokoropan 5 days nito na ulil in custody ngon nito ngunal jail ngon custody ngon nito. Kado ngay yul ng yak ngay mangin na mayali custody. Ngayon na, balangan niya wala duro pa man. 5 days ngay ginagang unilitin. Ka ngay galkon ngay, wangay muna, tangura chara, kabulo marma day, wangay muna, tangura chara, kabulo. Pichan bili ka last day na, nakun 5 days na, ngay ito, tawad ito na. Ang ngay nga niyan maram, makyul nga niyan maram, mak nga niyan balang na niyan maram, bingo nga ngay jail mo kakari in father custody. Marikin wala wangal na balang ngay bitya na, way, mo ni jat turakula kangal, bitya kam, marato, ninang unal custody mo, 5 days, yoro, ay nga rako bangugan na nawe, kastet ako ngay bangugan na, nga rako inspecting na kong nawe, para nga rako kastet gana, eh pala dya. At doal jawal pa, ngay akamay gina kastet, makain mo niya, bitar ko yan, ngay to kastet ng kama, pala dya yalil. Pero bangu ngay kastet para dya, bawa pero yun, eh pala dya. Yo.
1: Yo, we're listening, yun mo radio, dunjing mo. Nga makayon mo bakpak to.

0: duan jawal lo 3 AM. Yo lo ngayal kabarak ngora yan yak koro. Bayang wen jarau yuna.
1: Yo ngayam yak ko wel wanga ka jamam ngay bayang dong arts nga. Ka ngamam numeka 88.9 FM yung radio. Kaitu nyadap.

0: Yo walam dango for AM na.
1: Yo maka ngama yo ng radio ramen gening ka tiul kurka kaya talamra dual maka radio ngama dial bala ku murka tir ngor. Thank you.

mong gin marakoy nga la James Bayong dial na kulma kang ama 88.9 FM dial kaliwin ko ka stay tuned.

0: You're listening to Yulwo Radio.
1: Ma good afternoon, Mukolo. Ngara ka pany ka dol ngara ka Emma ngalenyo nenaka ka namri de Mukol manmak.
2: Kama kurung ara ka to manda. Kai ya ko ngara itun ka ngama kurung ara ka to manda.
1: Ma yo Mukol di ngan balang ale to na we. Ta wala ka na Amerika wa ngana merda opo na kon miala na kon ikan yala ka ngal rongo miala kon al chando kayo ta miala kon ta ngang ngala paler bala wa ngal lang rukam ka na pinya na kon ikan ngun na kon malak marangal na ngun ingay kan ninan bala nya meri ya mari nyomo kon ing o mari yinde bala nya meri ya ngun ikan dao meri miala ta marangal doay meri ngoy na ngun ing man makan makaya romuran una
2: makaya makaya kan romuran na ya kaya kan ngunele na ngoran pala nya mire yo bai ngo ngama kuro yan rom ni wala batin nin nan dangun mire wala bata mire wala
1: yo gabi ang bala nakon mukolo na nakon mara na mire ka yuta yul ngomarany ka mare nakon ga indetere na nakon dukar na chan limar to kung ga yun pala nakon na to ka mari jama o ngarichun mir ngulan nalim rindu jamar kuli ngulan nalim da manapan rupiah na nakon dukar limber tukung ka yun wala nakon main makya dukar ka nalchan limber tukung ka yun balanya yul ngon madany ulang dun makayal dukar lil
2: na wi ngay gora tali rom ngura ngalapal miru balanya rao ya ngalapal miru ni ngalapal ngilimru balanya yul ngurung balanya nguni ngalapal miru ngilimru rum lakrana rao kadin tunaraw do karo ni nangay ko rating ala par mirbala nya raw kung ka inaraw bile di kay ngay marjumar di kay dalte dalte na bile yak ang lemro ko na na ramir ngil mira yul ngo kunara mir bile ro mir wala bookmark ngil mro koro tong ngil mro mari walking ora ngon ngil ngil mir jeri mur kunawa ngay manapan gawang nga tuno pa yamang nya ngon yul ngo na yumur kunna bile mak ngay tole bile punya kay chali korang ora na wala mari ngol darangan mir yan balanya jal yo mitchi ngoy walang kala ya jal yo balanya ya kay na itu ngulingi guru tu ninga tulang guru tu ninnan temi balanga i guru ninna ka jal kuru al kamara nara miri ka balanya tiga makai ngulu uli punya ngundi kumur dal tiri ngulim burung kala ka walang kala
1: ayo main mak ka na ngai ngakot nakon ngulim mari malang tun ngulim marangal ka balanya nakon mulai ngulim ta manapan wangkan wai me bunyi nama mere, wangkan gad puli nama mere, wangkan mana nalukan nama mere, kau wangkan kau balukan nama mere, kau doy koraga le kormerang oleh nakun dia mar kuli jangan ngar terengat tau, oh bayangun ula rupiah kang orang tau merang, oh dia mar kuli oh families ko koroto mere, palang oleh mari nye detira kang maili ngulungi mari balang oleh marin nguririn yun. Ngay ngulih ngunyi. Wang kan jayol ngomarci balang. Nga makulik ngola marci. Na nakun dukar li mertu. Kung kaya yun. Ngay tunyi balanya malang tun ngunyi li kurutu miri wal. Family wal. Ayol ngual merangkal. Na nakun dukar na ngay tu. Dunu pen marci nga makulik ngual. O kurutu miri tu kung kaya yun. Na dukar nukal ya manjmak ya makaya yun dukar.
2: Na wi ngay tu wali. Pili yutang rana. Amar ngai marti kai gat artun mar ai chan ngilum rongo nal chan ngilum ru dara ya ma yul ngona bala nyara na la na yura yura na ka nal chan nga nyani ko ga ni rongo ni yul ngona na amra kala ngol yual ko ni mire kire na yumra ngol rum dungo ni mra kai mara mul ko ni yamri bala mra kol dali da ta wat na makti kai ngura ko rangilum rongo bai lung manara mire rum bala nyang ngilum lung tun manara mire wa ngana mire ko ni ki walango bar ko itama tele idin tunwala na ka kurunan manga ya le rumble puni na yul ngana la na durupe ma ngelumru ya ka gana la mringu na muna ngana na ma yul ngola to la ngelumru gurutu miri wala wakil mari ngelumru gurutu ngora ngelumru bilin muna ngala ka na miri
1: yo yu wal to alen mele lemur dal yul ngo yul ngo gurutu mer lemur dal ka mar mer lemur ngo lemur dal lemur to na mana kon ka gunga en mere bala bikin butur bikin dao kasi pal bala butur bikin dao kamalak malam duk kara kung kayo na mirmar tungay mar mirire Marango Mratu Mari made a lembrungi, Conga and Amelimberto, Conga and Marga Matina, Kurupan Dukar, when you make my Conga and Amerga Magaya, Billy Guru Temeria Lembrazal Balanyarao, Nina Lembroca Lembertoca, Conga Yun, Yakayan, Ganata Madang, Marmuru, Pimratoca, Wangan Margaritun Mere Cabuna, Mere Balatumari Nidetera. Pada orang makol yang orang macam ini ni nak main mak, main dua orang yang nak kunci amar kalau dua orang yang madang, ka guru temer dua orang yang ka dukar kango orang lembur tu, kumur pun ada mereka lalu marah macam marah macam, ka dah orang madang marah macam kungkai orang madang, ka guru pan madang main mak tokar, makaya balanya burmerom orang toka, martungai buk mak lembur tu. Oh, ngamat ter, happy ter nak kau ni apa jen? Bila kau jamar keluar happy ter merang, kamera pisah happy ter merang kau muda, kau nak guru ter mer bapa beringo adik beringo nan ngoko kanan ngoko bapa beringo adik beringo, kau buk mak guru ter mer mala. Jen tu kau ni ngamak kau lagi ngamari coba lah nawin, berapa waktu nan walang kal jarom do, para tu lima orang buk mak tamar meriokan ertam, ya palanya, mar tu lima orang darah ya kaya lima orang wang kain galik darah. Lemur tu dara, mar ma algalik ngur ka gungai un mar main ngayang ui main mak tu mar ngamatinya uyo. Ya palanya mar tu ya kalimur waru uyun kabalanya. Mukul na meri nikan ngakul ya dao dua langal kanu ngan amin main mak tu al.
2: Yo ngamakur dali warpam kliya dali tau ngilimurungko. Kadela mingai dao irna dao nya. Cucut na mar kapri yun ngo.
1: Yo, main mak cuci cuci nama kah hope you enjoy dal tau, kabalanya mak cuci cuci.
3: Yo, dual nak kau, yo orang radio, dual kerja lah.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila kangal, mama, nanok ka lang ako eh. Ka, mama, yako, milpo na ngay yako. Kamala yuto yan mara ngundi eh. Ngay kantawin nila kangal. Yuto yan mara, nirpa mara ni mara eh. Kangati wang angor. Wala min makan wang ngundi nyan. Yan
2: na wang, rari pambit.
1: Rari pambit wal kanin nan. Nati ka, mara eh, ka, wipo mala ka naipi. Ama, kabulong ama, wipo di bala, milpo na yako. Ka julibing mo kanya dali ako ni. Daw niya, kalakam julibing do. Marang kalangan ko ni marawin niya, wipo rari pambit mo.
2: Kabalan.
1: Kabalan, larong al na marakan. Larong al na marakan, ngati o mario, marang yung hansing lumachin. Marakan ko. Bala niya, walo na kung ngayon ni kurmo, na mit na walo. Ngayon mit na warakan jamala, dinganan. Butto na mir warakan. Dinganan, napi na walo Palawan jalan ni macam na yulong ikan malabunan macam na kaurip muka malan na warakan balanya kuna wenya murah paru punan wale macam na tekong aneh ama yo balanya ikan tahu nak kalung ni ka marin nanu kalang ayah ko yelpa madalarongal jadi yelpa ka marin nangat tu madalarongal lihat muka ayah ko marah kayu wala mati ngarak ko larong almadaw ni mandang sa punan na nyo ang jawan namin
2: muro kanyan
1: muro kanyan madapunan na nyo
2: nan bala
1: mumbo na madang iwar ngaw
2: maribik
1: ka maribik ko wala lang ko ngayon ni punan na nyo wala ka nilin wala lang almadaw nyo wala nyo almadaw marakaritin bili wala almadaw nyo yur kapulo na kun madaw nyo wala wala almadaw wala lang nawe marangamatin kawa ko mana prepare bil mana kalmar tin ni bar ko mala pika na youtube mala kapunan wala wala mala ingat dan wala wala kan na mecin grup pa kapalanya